0: Eu iri gu timabai.
1: Abatilarinha gu huan lu Jesusu.
2: Maestro, arihati wa aba wagiri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laninga ga Jesusu lun.
0: Meveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagi nyanyi.
1: Dan le la yala fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larigi di anigi, lula digani luwa Yesu Jerusalem. Aba louna ha louna gale luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
2: Wabureme, busenti busan lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi.
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den hahon.
0: Mama niyabia aule wugiri garu wargati agini chagwai ha bagari garigi. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibu gaina hama, aba larinya gu aba wugiri lu Jesusu.
3: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le njihi lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Taritinya ga siga muhuyi lu hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wugiri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Larinyaga lun.
4: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apurichei uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
5: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon naibuga yebe ayoro gong honha wabiebe.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulago wa wohu gulei. Lari gen aba larinhi lari gong. Mabui dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
6: San Lucas, capítulo 10.
1: Larinya kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya ga hon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagmi itinye hagana guon. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma gua. Ni sensu, ni gaidi, meredera gun huguye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Ho humay le ishi kuti hon. Arida guwaga da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniya game hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Haniya game. Ibini likali ki hagayro le lwagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe ha bungi yu hong. Nani hane hong, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabai habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati gine lagambu nina. ani le mahati lagambu nina mahati gina lagambu ni nugu chile auna habalina.
1: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia lidage hakoyesu lau ugunda ni aniyegi ina hagia.
7: Wapure me, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigo du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun heve, agru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma lagu anihila hiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalariyegun.
0: Ruti na uweirigun ibu nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna akwagduni honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, ladiga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luidigia nugushin. Uwati ginye ni aba subudi habuti katinye la nuguchi nuwaiti ginye hama haa untia nabunsera na subudi ragu duni.
1: Abati la digi ragu adimule ha honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali katile harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta gu abunseruntia yebe meha harihini le harihubi gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto. Ani magambu hamuti.
1: Nyiyen aba arufu dati liluru du Moisesi abuseruti lochogu ni Jesusu aba Lazaru aba lariye gulun.
7: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchaditi?
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Moisesi. Italinyagi ya baliha nyen.
1: Aba louna bu lariye ga.
7: Hinsi ela babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere, luma lau sumbi samina, hisi hageme bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
1: Abati laniye gu Jesusu lun.
0: Buiti baunabu, ahi badiga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ateligia, larufuda ni lagu buidu la lalagidahan, aba laniye gu lun Jesusu.
7: Kata hege nibiri gubaya?
1: Abati launabu ni Jesusu laniye gu lun.
0: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gen lu uburu gon heriko. Lagu luwaye son, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi son le luma bai tumala dogra gon. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dun luwaye. Aba lasigiru ni leibu gon. Sigur ligia aba hada gen ladiga wagon levi nyengen. Da gen le larihi bali, aba gen lageye dun loy. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti burile loagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni loagun le lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lonigiruni. Laruga, dan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Lariye galun. Goni gibay uguri le. Aha bu agastar amu loy le nichi gubay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagir budun.
1: Aba ti lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen urwa uguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe biliwer hoa lida barita gun.
1: Lariye galun.
7: Le gudem he bubay lun.
1: Lariye gayati Jesusu lun.
0: Bayba ani ligia me mela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwaye sun, aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta, tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni lelarinye gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutubere segun, aba tariengu Marta lu Jesusu.
8: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubay magida rubay latway.
6: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gustarago grigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, abalagumeseru Jesusu adimuni hon, lani discipulu furumi.
0: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwala igibu, ladega uwati ni kata daruguati lau, lumafora gudumbe la, uwaligia ni kata, aramu daguati lumasub diruwa baila. Itara linha lubaiti, son le harinha gobe labugin luburiga, lagam bua balida la rugonga. Le harinha gobe darugo bena hao, lagua rahoa batablu guguinhamona. Narinha hare hao nomadago, mon lumuti hanuhu de dun hawe grigi ha gabafu ben lun hafaru no hilago bay, larigin lira siya hadugun amukate hao. Narinha gali hon kala uwe lumbe hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwe le gabafu bay lu lona hanu huani mafio gati, larigin lagidaru ni hibagari. Loi la hanuhuteta. Ma logrua tia sengu du nuru lagu bien agawanu. Lausun lira, ma bule induti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idibu le habulu ubeya bahu da la li bungi yu aba aba. Manuhuteta huma lubeiti, gebegitu nusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufesaruti hagibu ge guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya lagu nani guhama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ge gurike lagu mama hama nanigu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yo angeligu lagu mama hama nanigu. Furumi ya gwari gile harinya gu tikati uribati nuwaku awle ugurika rewarigati. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gu tisifiri sandu sinya tiferudno wala. Dame le hanigu ligibu giyon luludu lu hagusero. O hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinya. Dame la lachiruno ora lunha dimuraha, la rufdu bay sifiri sandu le lumbay harinyagu ni hon.
1: Aba larinyagu, aba hadage grigi hagaya lu Jesusu.
5: Maestro, harinyaga ba lu nibuganya, lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Kagia ichigu bali na keya gusera guduti o keya farinha tihida.
1: Harinyaga tigien itara.
0: Konigi guahuma hongu loy igadu wa la deka mama luegen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichugu hempulu le hon, larinyaga.
0: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigu lichari aluba honi buiti. Abati larinyagu risiti le lungwa rugu, kaba safu na nadega. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinyagu, subudi nale kaba la nadega. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadega amu weina mutimato. Aba me naredu ni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinyagu nuni wa, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera waba, houb, gurab, gunda waba. Gama luma ularinyaga bungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sun le buma bayareida nyu, kaba saun le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wa. Gama luma gudeme tiligibu gya bungi.
1: Aba larinyagu Jesusu hon lani disipulu.
0: Arinyaga tina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ariha huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigin, lausun lira, ouida lumutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigo haudu nur. Uwati ni aba hidagin e gayara atilishigo ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugani le mene gubai, ka wago hadihari da luago buri libiri katai. Ariha huma ida liya la lahu chumfulua. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, kei narinyagu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego, mewende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara liya lubai, la daura kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, huguya di game samadura kwagudun la, logwa tafinye huguya le. Madihiri da huma lubaiti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigi nyanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chinle subuti habubu ilusun lehe megi rubai, alwa haumui lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie, aba melichigu nisun lehe megi rubai hon. Manufu de da huma lubaiti nirahinye, lausumibe huma gunda ati bungi lon lichigu ni larue ha hon. Alugra huma ile huma te, hijige me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielu. lenyen lube sinya la he belu nuhi beru tiya, uwa hage ha muti li nyen lu haigini. Nariye gu bali le hon, la duga le nyen lu muti hirisi, nyen bongi nye hanigi. Aransia nyo huma durungu hilampon, luba nagiribu dun sielu gen. Itera huma kei musu ha gura banyu banya liyabi ha yubu dirilida ge aba mariye, lu hadaru ni bena luba, le ora laguwaron. Ulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluru. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyure gudubanya luagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanya musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iviru ha. Agagu duwenyu liye hamuga. Mikinu ti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri gara wargati.
1: Abati lalaga dini Fedru Jesusu lanie galun.
3: Nabure me, wawana gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
0: Nun furumi aguari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru bay li yubi dirilun larihin hau tila na luba, lulaiga gudun ya lida da. Ulese wabi musu le ladari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Ninaren hau, luago lishi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfili banya. Musu le subudi he bubai lun ka la la busen rubai liyugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahin ti musu le ibidi yeti lun aba la dugu kati leburi lun ti la bai chun luai gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine la riyan ha gibeti ma bai alugu ti luma gine. Ni abia aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigunu luigi aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu ni abia la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu tina darangi la fari nguwa unanugubi. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigi. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Ariyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harihin laburi gadun sielo, abahariyengu luagu lahu ya lahuye, aniligie asusereda. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laro gada la, aniligie asusereda. Biangwa tigibu huguye le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidi ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agarige buwago, aba bidi ya luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransera gubungwa luma luagu uma lubarage hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusera guduti, loiledere gerunibu agusera guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisu rugun. Narinya hanya bon, lagu mafri dumba di bola nyegi dari bafayiru ni lagu mohon bigawan.
6: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahaya bi gerigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidi ya riha ahi ginye tubai. Madari ti ni kata tuwago. abatelarin ko lule onigi bali lichari ariha basa urwali rumuga buguru woniabi alwa igu twago idibuto madaritin chaubon kabo wago terede nyin lwago nikata abalona bunile onigi rubali ichari abalarin ko niyubudiri igre yabon lawi rumule ni chagwa mu lwago tugudina awoha au metao hafuga tagindo itera ahumagindo aba metachugun
1: Lagaba veju le emera guagli ni Jesus arufu tatida haligi le sihuriu ni nyonti aba uri disivid irumutao lo aba sifiri uri bati tuagu le muharu la dega sifiri ligi si ati tasururu ni murusu dan le larihi baru Jesusu aba laguru tun la niega tun
0: uri arida guadib
1: aba ti lichu ni luha butuagu lida ora ligia aba tasuru aba tagume serun adimu le haboi du lagu bungiu Abati la gahi do tabu ti templo, la de galari do guagu de no Jesusu, di da lue yuru emera guni. Abalari ngu hongri ge hanyi banya.
5: Ani e sisi weyu lida di mas lu gayara la luadi ge marino. Nyubi huma lida sisi weyu legia, lu lagara ni hongho, mama lida lue yuru emera guni.
1: Abalari ngu wabure me Jesusu lu.
0: Biangu wa tikibu hugu jale, ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu, lu hanugu ni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luwe yuru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tilela dega bai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel laruwe habungi. Kakate umubi gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubi aba wuguri li sharirigo, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umubi gayara la nou shagwe ni laruwe inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tishikubi aba wuri tidon uruwe liburu fuluwaro, Aba teresi runsungu boy.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel boy lasigra. Aba lariengu aba wagiri lu Jesusu.
7: Nabure me, mibe desa halu bay hasalbaro.
1: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bay lahe belurun lida gen. La diga kainariengu ni hon, sarago haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lu benari, huge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinyaga me, wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, lariyaga me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron harinyaga, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu, aba meti louna bunu, lariyaga me, harinyaga nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun huge le dugu bi uribani, Legia bahaya huha akunha mehari dame harihini Abrahamu Isaac luma Jacob hama hibiri profeta gulida laruwe ha bungi huwe me asagaru wa bogudi ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocho weyu luma luwege le nyenge lube laluda luwege norute luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwe ha bungi nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwe to hagia ba furumi yatia hame tia furumi yatia banyagwe to hagia ba agumbo honi
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gu lu Jesusu.
7: Bai bayage, na diga busenti erode si lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinye gu hon.
0: Hei ba, harinye game lu uguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga, na saga hasi firigu uriba tiya hada gina garigia, areida guagda aume sandi tiya lari gina haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuweye sun ugunye haruga luma larige haruga. La diga mama luti la farunu aba profete hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu la uganu buiti hon. Saragu nye weya sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatun bungiyo. Ani nariyane hun lagumbarihi digiya humadina la tarime la chuluru dan lunhariye gun. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
6: San Lucas, capítulo 14.
1: Logo abaveio, le emera guagale, abalidi Jesus ega lubien aba fariseu weriguti. Anisun hanyi banya, aba haria guni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadaniya Jesusu, adufu datin liluru do muisesi, ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayarati larida wa guagadan aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanagani Jesusu sanditi ligia, abalari da guagadani, abalari agulun, lulidi, abalari agun fariseu gu.
0: Furume guarga hidangia, an egua de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru benyengia furesa.
1: Aba hasin logu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtia ubaru burile, hubara ha, werigu timabanya, abalari agun hon.
0: Tamen leba misro hon lidon aba fedu lani na Marie, malu haboi lubidun agai ubaru. Nyubu ilien aba ya misro houti wiri gutimati boy. Aba meliabi lea misro habalu, larinya game bon. Ruba ibubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misro hon, lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna buaga ubaru. Ludame la liabi le, a misro habalibu, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiriba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu girile amisura habali.
0: Tamele bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladiga hamisura habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misur habanya hagudeme banya, a sinyango banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibi ubaiti bafayiru waha, damele hasaron hai richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya logu dabula katele, aba larinya gulu Jesusu.
4: Fulesi wabanya grige ha, egi banya lidan laruwe ha bungiu.
1: Abati larinya go Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ichi guti aba onwebu adineru ni aba lona ha amisra ha sarago girigi. Dale shiluhali owre lun adineru ni aba lona ha nilumuso aninya ka hon amisra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia aba harinya go lwago sinyala houdin. Darinya ka furumieti son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe. Ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu. Neibuga ochenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliye na mari idun, ligia sinyalubay nidi. Dale lagiru budubay musu, aba labahu dagu ni sunkati ile lun liyubudiri. Aba dila ganyi dun liyubudiri, aba larinya gulun musu, baiba lida sun uma le uburu ubay. Banuga nyame haa gudeme banya, ha sinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Larinya ladigu ni, aba larinya gu musu lun liyubudiri. Nabure me, adiga nali le bubebe ino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilarinya gu iyubudiri lumusu ligia, buiba lida son umo bogu din luwe uburu gu. Luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lido nufedu, buintamu ganuba. Ladiga narinya hane hon, lwaguwa baila ni yaba hata geha na misra habanya egiti lida nadinera gudu.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinya gu hon.
0: Sinyati nani gu baila le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manungu ti luguruan ani aba lafalarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagi furumi asaminara, Atra bai la lagasteron lo larihe ahin kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gien me lasinere I wadagima na gumucha. Eher hapa ha arihu balin lao. Haniya game, gumesiti wuguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubai ama uruwe luma amu uruwe. Mafuna gien nyuruti furumi elon la saminaron, ahin gayara bai lubai lagendewo hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa lwagu sinyaba ila, damele disegili le aba uruwe, aba melona ha arinya galon lo mawori bo ha hama. lo rebelo no lida andarangelo. Ita la linha lo baiti, forumi guara redaguinha, le migno ti son le luma bailo la fala runina, sinhati nani baila discípulo. Buiti salo, gamalumo, a releferi dira lubasuma, kabagia u hon lan, ma buidun halime.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Yo que doni mu alumbo

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Si el buingi ulun buitu buitu, y tralinya wasubudiruni logo lidanya diwala abaluma. Le arinya kuti logo lidanya la abaluma buingi u, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhen yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buruha nyakun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asigurai na linya luburi ga ani laruko ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lidanya ila larungonga ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nyila rugonga. Ani uwati ni kata lun laburi guduni. Ahinti le iyere habuti lun liduhe. Itara linya kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidi yati lun halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburhanya hun lugundu ferudu na lali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agubirigu naburhanya hun Lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Nibure nginya na buruhanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logo mafui. Naburuhabwe huu niranginyo lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburuhabwe huu agubirigu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumagen furumi ya tida. Naburuhabwe huu nibure nginya lugundu here huma. Ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun. Niburi kata ile lida mwe ubo. Ahihisi ya ubo hun. Misi ya tibuingi ugu chili hun. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo. Nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo. Liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta logo irisini. Ani ubo agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio la bagari duba lunsunda. Nirahunyu chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun lidan lan linarukate mama meha wanigu hagia. Lugundu lun hamuga meha wanigu hama, eredan yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wanigu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sunkate hun. Naburhanboy ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu ye ni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubudi runi irahu ibidi engili uguchili hon. Harian kubanyo logo Jesusu la buingi irahu subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia araida huma iluba yuganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumu chadi. Kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburhanya imburi kateri le hun habuguru ha gebe businye banya heyedunu. Ahin tihuguya ani sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu daha hun. Lugundu arufu daha lumuti sifiri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufu daha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu daha lali boi hun. Itara linya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabui kayara lamuga vemeni kitun luagu. Ua lamuga busiga nuwa.

0: wagu nigibugi feisi subuti humani logo richagwa lan kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi logo lirahunyi la mbwingiu sunha richagwa wany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
0: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahunyi mbwingiu, ani inari ni logo lirahunyi wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahunyi hadi wa mbwingiu gweto, ani lausun marufu dungi ili la mwon kata badi wa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le figo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla lagidaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lita abo ya baluma mama lita nye figo. Ani sun le lita abo ya figo marihi lagi li Yesu Kristu ibidi ya gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi tile ibu kube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti maafi ya luma gen furumi ya tida. Abali ya buin lirau buingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari maafi. Uwati ni ya banle lirau buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukubay buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lirau la buingyo. Subudi wati kata ya la lirahunyi banya buingyo, luma kata ya la lirahunyi bay maafi. Lugundu furumi ya gwarigu le madigun bali le buidubay, o misi habu la lun lidu helwe igen Yesu Kristo mama lanigu buingi. Ani ha uganu le hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikain. Le meha lanigu bui mafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kain. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ati ya waduhe nyuloege Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemegeru liduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti. Wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi. Lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runwa nigi duru wa wagu, niduhe ino gayara abai wajabu indigibu giyombu ingi ulau vemeni gilu wagu. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le aube lagundara. Lugumadi mbu ingiu, luwafinye ino logu Yesu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya guni Yesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbu ingiu, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, hinsi eti anu, mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo, buingiu la adimurehebe hayumu lugugi. Ocha humanya lun harihini ahin sifri sandu luboi adamboi o mama lan ligi. Lugundu bui linya ubo ha u profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinya guti logu kai lan grigi le tima tima tilebi kristu bo wogu. Anihin sifri sandu lida. Ahin tile arinya guti logu iye ni la. Logu miyabu ila kristu bo wogu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni kristu lije sifri le lida ambu ikirige liji. Agamba ten logo liabi bala sifri liji. Ani ani inhali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sugu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kate ile harufu dhahaboi. Lige lebu boi, hagambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu. Lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi. Arufu da lumuti buingi visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wama maga lidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama logu wagia laa. Hinsi habubo ilu buingyo. Luwagu ligie la hinsi habubo ingon. Aba launa hani lire ule aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingyo. Lausun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na gubwe lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachoru ni logo lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Harinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launu hibu ingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubwe logo liru la bu ingiu hesusu. La bagari dunya lida mbuingi, ani la bagari dunya ginye mbuingi ulida. Itara linya wayabwi asubu direi luma afinyera logo insinye wama lumu mbuingi. Isiani mbuingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida mbuingi, ani la bagari dunya ginye mbuingi ulida. Itara linya wayabwi lumu insinye la mbuingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa giliri gulinya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jee tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siyaboye jee hinsi ya la mbuingi ulun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le wong, le hinsi ya buti lubuingi u, lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan kristu boye, Age lirahunyu banya buingiu. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wamoyle luboiboy, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingiu uon. La digunu ale luboiboy buingiu, ligi ya isi habu ni boy lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingiu ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. le afin boy logo Jesus la le rebu bungio ligiro gunye gayara la ganyiru logo kata ilani na ubo Jesus Kristu le ganyubu boy lauduna luma hito mama rigu lauduna lauduna luma hito ani sifri sandu guana rigu gefenti logo kata ile ligi arufu tubalin sun inaru ni won anya hain iru wa gefenti sifri sandu duna luma hito ani lida anye aba iru wa kata ile resibi wa muti le harinya gubai grigia lun titima ati lubaiti veresibi runi le larinya gubai buingi guana rigu logo lirau la Jesus Kristu le afinyati logo lirau buingi u choru lumuti tina lanigi logo inaru nila le mafinye boy adiga lumuti buingi u kamajeti lugundu mafinye la logo le larinya gubai buingi u logo lirau le larinya gubai buingi u logo rugali la ibagari magumu cha titimu ani lida agi la lira liabu ibagari ligi le ani boy lira buingi uluma ani ginye ibagari le luma ani tile uwa boy lira buingi uluma uwa tiginye ibagari le luma na buri hanyi kata ile hun ugu ya le afinye boy luago lira buingi u lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu cha titi hameni kiti wa luago buingi u lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha frume gwarigu kate kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edun subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba grigi ya logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigi ya ligia. Ani figo lani na oveni malati lo la furi edunu wa lu buingi logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anigi bali mbuingi kaisi logo chili. Maibugu tinlida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati la dugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo. Nyimbu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando umu. Luwa subudiru ni buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesus Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibia maligara da apostolo Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. So la noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga inaru nile tida bai wanigi. Ani le lumboi wama baila sunata binilo buingi uguchili lumo wabure me Jesus Kristu le liro uguchili ruha maimi areini agute me habu luma hadarangi lun un lida inaru ni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaru ni itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagari du wetonti nitu ayumara guwatu na buon lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habayi buon ligia meme le wamabayi luma gefurumi ya tidan. Mini la isi ya ni lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yu lu wabagari du lida isi ya ni kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tidan. Anya hain sarago ege hatia ubo wogo. Ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesus Kristu bo wagun. Le itara bwe, ligie le ye bwe. Le laga ni bwe Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le nyugu bwe hun lida agen huwadi gumari logo Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarugu bwe. Furume gwarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uwa ti buingi uluma. Ahe tile eredo ti lau larufu dhan Kristo. Ani hei buingi yu ugu chili luma. Luma buingi yu irahu. Ahe ngachili raba ngrigi humo. Mama lau arufu dhan nile meresi bira humoi ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba nile ladigubi. Ani hei sarau kate lunti narinyagu ni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabu to ginye lanuadirubu buingiu itarala.
2: Turuwali garada apostolu huan.
0: Aule tabu tiligilisi naburuhu nyongarada tobu numada gayu le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumuragu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lungi ye magati ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida mbaibu gun luma Kristu. Onwe ya bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo, lwe igen Hesu Kristu, ariaga nu logu babagari doya la uwaragwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uwaragwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, buiti bouseru lida servidu nile badugubai, hon waduhenyu luegin Hesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibugien, adamuri nile jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idera gobanya laule emegeru bai. Luhasigiru ni hawayesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke haa ibiti habubanya lu buingyo. Ligia lunti lubai weteni run, hon lun vitere guninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburi hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule wabaibai, lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu, nereruba lun luagu le ladigubi. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu, baugu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya, aba labugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefeya ti waginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagubai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu, agurabatina narihi ni bumadise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Ani habri kata ile larufu duboi bungi lu Hesu Kristu, lu la subu dirigadu ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu digada lali Hesu Kristu kata ile lu huan, le lubui, laulouna hani lani angeli lumu, lu larufu du ni lu, ariega lali huan inarini, lausun le larihubui, ani gefeti luagu lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Hesu Kristu, flese watinya ha alihati, hamaha agambuti laliho uganule, le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buruwanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligili isto asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vinwa bai, lumage lubarage lagumiserunda. Vinwa ligia gueto, ani, le lo bai liabi, luma gien hama gien sed zikirigu haa ligibu ge banya lala na laruihi. Luma luma gien Hesu Kristu, ge fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu haa ubowa gubanya. Hinse tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. adiga ladwa urue gume luma fadir gume luma seri dulu lubungite le meme lugu chibei ruwala wey guni luma ubafu lun lusunda itarala anite kristu duweri hari hubai sungrigi ibnigi hafaru bali haya huba sungrigi hau bo gume luago itara luba
4: au alfa bay luma omega la huma sahaluma la huma chugule sungkate tinha daí o bungu le suti capaz le mima pa ilume que lo pare que la huma sorunta mima liki e cuento ani le nube liabi
3: au hua hidu he luegi Jesu Cristo kafarat na huma lida la rui ha bungu sufri hadi na uara huma luago Cristo recibi hadi na gin e gurasu luma gin redi na darua luago bohu le girbi Patmos luegi na puri cheni le neno bungu le la choru rubai Jesu Cristo luego apa veio de maso, aba nere de no labugue, lubafu si frisando, aba na gambo aba umala li renti na naga gue kei tumala li fido, la niga umala li ligianu.
4: Aburga boi son le bari rubai, aba me bonga no cara do togui a hontila na sede li vili se tologo bom assi, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
3: Aba na cara ragulo na nihi cala dimure rubai no. Aba nani hi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nani hi ama kamaha muga wagiri tawa ama dagu uchilutu luagu nugudi. Luma aba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wogu wali. Le dawa li lido regi. Reinti lumala li kei li rei leibu gunduna wairiti. Nyei anu sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyei yon aba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amir heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu aba laguru na lau lohobu le lomere. Aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba au fuhumi eti bay au abumu honi. Ani le wima bay hilatu na meha. Kamalu mau buat Tommy mat nalun sunda, ani iligeli awen inuma, luma iligeli flaso lengi hebe hilaguan, abul hebe lupe iti le bari hebe, le buat Tobe luma le lupe la suserdo, ani hal ani cik hebe sedu warugu maha bari hebe nyali tanu abul nowene, luma sedu le bu sanu delu gol, sedu warugu maha biya, sedu tani iligeli si angeli, sedu ti le bu sanu delu, abiya sedu iligeli si.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Boburga lo ángel le tira biligi listo Éfeso. Manía ga mejo. Iteralia nania go. Aule hau bei sedu waru malinda no bule no we. Le guia ei bugu bei la banda wa sedu le bu sanu de lo le gol. Subuti muti son le hadu go bei. Subuti muti le tera huati marinu ma hagurasa. Ani subuti no muti lo agu sinala hafa uni hau riba mei. Subuti no muti lo agu hosha kwa humanya la ha ani go mei lo agu apostol go hama. Ani mama apostol go hagi. Ani dari huma ni luago ye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia sarago li na huwadi umari nuago, mabucha huga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humi kate le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagidaru ni lebu hisanu delu lida ge hulubara, ahi kuberi hasanstre hikabu. Lausun lira, luago ni hufule se iliere gu kate lebu herudu bei Nikolaita gu hum, luma buri kate lele hadigu bei, legia iere gu bei no.
5: Le garige iri gu bei lula gambu, agamba leile larinha gu bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, nega gudubanya lida gya tintiti gu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi ha luange lile tita bei legilis to esumir na bong, banyaga meho. Itra lian nariya gong, awle furumi ti lumale gumo honi. Leme ya owa bay ani viva yan. Subuti numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye luago adimre ha hama haariya gumo ya luago kuriyo hama unibati huwago. Mama amo kate ha ginye luidi gelandi gu hama mafi. Manute da huma luile lumbe ha sufri ni. Ladara guba mafi fiyo hada gye furisi lugun lulocha wagun hafinya sun hugui. Ani ha sufri luba sarago luago tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi muni ibagari magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
4: Haganyi rutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilisi to Pergamo bongo. Baringa mehon, etara linga nariya gon, aule gama baru efek tau gagi lepon. Topian gon amana. Sebut nuhun tini elwa buli dalam fulah lagi lupai lala nalaru yang mafia hagana. Ane lau sulira, numa memenye dun. Ni nuhun magi efia nuago, ni ipi nuri dalam lala faru yang tipasi lege fe bay buit nuago lida fulah lagi lupai. Lagi lupai lagu madi yang mafia. Gamalumo, ane burkate hadir gama gunta tinalau. Lawanya ni lafu yugri dia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi gubay tumuri, nubalaku, lulafiru gudunia Israel na lau heigi egi nile adagra guduwa ti honguari. Luma luhabagre tolita ahoruhani. Anya higini hama banya higiru ni kate leme duri haru tabi Nikolaita gubumanyi. Ligie lupaiti, asakri ya kuma, ahi madirka kuma iter, nidba huwa kuma dise. Aba menagain da wohama gurige hadiru balibu ni kate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mugine.
5: Le karige iri gubay lula gambu, agamba leile larinya gubay sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyo tu, nege tu dubalida ge manale aramu duwa nyubay lon. Aba meniche won aba dubu na ruti lon, lau aba iri isere buru wanyo luago, le ibige tini ka on, lwe dige lon le eresi biobale. Babur haluan heliletina beligil histoti atirabon. Baniga mehon, itra lia nariego aule lirou kungiyo le itra bil agu kei watu gemeti. Le adi nubuti kei bronze le ircha wa kuwal. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, afinye, esere bitu lau haburasu, subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti kwento loi meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sabiri to ariego kon lau profeta tan animama ni. Lutayedu negrigia, lautaruta ahon nani gulun haganon lida ahoruhani, luma luhegi egi nilea dagara uduwa te hong wari. Ruhat na datu lutasansiru nitigabe, maha gilu tigiru nitahoruhan. Ninaru hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wananyi metirani yu, ama hagabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahin guberi gihigir hadagu ni kate leburi tadagube. Itra luga tasubitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritaguni, Numa tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya. Ama fala rupali ya ruhu tahani ligia. Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma dero ni necha ni gurilau badu lani na guma di anile lau tigurau. Apa mehamuri gudagun ni kaisi saudi erule lau timuwa. Nishi gubongi ye warugu mato lani na binafi hon.
5: Le garige irugubay lula gambu, agamba leile larinya gubay sifirisandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluang enile tita me ligilis to saru disipon. Baniya kami hong, itra liya nariya gong, awle hao bilani hong yu sedu sifir gong hama sedu warugun. Subuti numuti son leha dirgu bay. Subuti numuti lagu ilani hinya la, lau son ariya oguwa la lagu niwa huma. Aga kuduwa huma, rukuma eri lupri katele aniya guwa bay lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la leha dirgu bay ligibu ge nungungiete. Harita wa humay lubay tele ruta ube hong, fala humay asakri ha huguya me. Ano magagudon, Nidba huwago kei liyabi haba hiwe ritulipidi on orahon. Lawson lira, anyen fiyo gurige hagana kwenye sarudisi, amadase yon hamagiru hatarabon. Hagaya, hegu gubanuma tau dagu utharutu ladiga duutihon. Hagani nutinya, hadara gubadagu harutu. Animagidaro nubay hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaditi. Arudarigo nubanya keisi nani ulinyibuge nungu chibungi yoluma hagibuge lani angeli.
5: Le garige irugutilu lagambu, Agamba leile larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi haluang helile tida me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya nariya gong, aule sandu bay, legye inare ni bay, legama bali ligele uruwa itabi, le uwa bay ni aba gayara tila dobi ni lela daru bay, ni la daru ni lela doru bay. Subuti numuti sun leha dugu bay, roha din aba benna darani higibu gye, le lasi eruni aba adoru. Datuk Allah sun lawu wala here adeg adeg gasu lawu nugu mati ani konflik nu numa nadeg balu haya bi lani bu mafi haye banya hari bu manya lawu kuri mama ani mabaga de dunia kai silani bu kungi aba me na utoro kwa dunia hi bu gelu masuk turuni lawu bu lani muti nya banya isi tieno ai da bu mali nugu mati lu gura su mama I ganarei tu patu lubei, lui litani ocho wagune le lumbe iliabi lua musu upou, lo ocho wagune masoha upou wagubani. Matisa bini abi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwe. Agani rutinya, nisi kumanya kei wakabu tina luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyegi, abe manaburu tu ni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu do bai nye iseri nili hawago.
5: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Babur haluang he lile tida bai ligilis to lao di sea bon. Baria ga mehon, itra lia narinya bon au ge fenti bunfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le la dugubi bungi. Subudi muti son le ha dugubai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hubai. Tili gubai hadun hamuga wasu gubai hadun la. Gamalumo, e bashar gubai, madilitun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hum, lagu namegir huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi gubai dimuni hun lung hagai ha golu le afun howa li lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lung in hagai ha dagu harutu numa, lung hadore gun lagu hasurusu ha. Lu ayah ni lu hiji ni lidon hago lu harihi. Ebe cenu muti hahi sebanyak lau idere. Aku dah tahu hong. Lu ti lu bayi ti seri huma asate hobi ame. Anah bena bu naku wahana. Le agam buti lu malah abalataru ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma holy dia menuma. Agani lu tinya ni cukup baru hong numa gual lagu lala na naruiha. Itra gini agani ro abananyoro luma nugu si lagu lala.
5: Le gariga irugutilu la gambu. A gamba lele larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinha sukata ile, abandarinha aba bena daragu siel. Le abiti umala li le itere bai kei tumala li fidu, le buga adimu reha bai nu, aba larinha gunu.
4: Wariba nyahu, naragu dali kate lebre lubi la susre don, lari ginha buri lebo.
3: Li daora ligia, abandarinha denu labu gelu bafu sifiri sandu. Abandarihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyun luago. Italinya kama aba dubu miriti le hasupu o koruna lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halagiligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urui ligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei ayamutu nyun luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Lege lala urua iligia, afri yeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa, giegwa lau lala narui hani, nyenye unugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu, dandu hakibugi kihanagagi. Lefurumi yeti hadage, italiye kei aba liyu. Lehabia ma iter kei aba bagas ugur. Leheruan iter le ligibu kei hakibu grigi. Lehagadur iter linya kei aba agilaha mahat. Gadur gubai hagia sisi ngarunu luagu kara aba hadagi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyu le sunti gabafu. Le viva bei lumage lubarage frubetida viva ligie weto anile lube liabi
3: sagte hichu gukata ya gabagari tiha weri guni inebesi lume tengi nune lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lusunda aba hahu duragun wen gadri wenye ye mutu hagia ligibugi aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bei lusunda aba hichu guni haridi ligibugi aba hakuwa raha harinyaga
6: Wabure me wabungite. Garicha tibu lung peresi biruni uweiriguni inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lina luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligdaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Κάτατε να βοηθώ λατάρουν ο λίβρο, λούμα λούν λατέρι του νύχτη σέγιο.
3: Ουότ νιά παγαρίτσατη, λούν λατάρουν ο λίβρο του γη. Νι ύπνη λούν λανίχη του άγου. Νι σιέλου, νι μούργου, νι λάπου και μου. Απα να γιάχουν σαράκου. Δηλαδή καουαλά νιά πα, κατούν ότι λούν λατάρουν ο λίβρο του γη. Νι λούν λαλίανου. Απα τη λαρίνια γουά παχάτα και γουένια για μου του νου.
5: Χεμπέ παγιάχουν, δηλαδή καγκάνια είχα λιλίνιου. Λελίτα γύε βελάνι χουδά τρίπου. Λουγανιάρα λα λαδάρουν ο λίπρου λουμαλούν λαχέιρι του νυν σέντου τη σέιου.
3: Λαμίτα γουάτι λάλα να ρούει χενή, χάμα γκάντρι κάτα για καμπάγρι τη χαγία, χάμα βοήθεια για μου του χαγία, άπα να νύχει άπα μου του ρά, καμά μου γα αφαρού άλλη. Σέντε λιγάτσου, σέντε λάγου, άγου μπριλιγία, λάνι μπούγκιου σέντε σύφυρη γουχά, όνα χόμπανια λίδων σούμπο. Νύμπι τη μου του λιγία, Apa lalu kanu libur tu gue yalu habur gue ni, le nyu bayi luar gue lala naru ihani. Tale lari kita malu liburu, apa hahu duragu gadir kata yang kabagri tiha gya, hama wing gadir waya yang mutu hagiya ligi bugi. Nyenyu apa aripa, luma kada apa hada gya waya yang mutu hagiya, luma apa kopu le gol bui lau kupali, le meme hafuri itu lumu tu niya bungi. Apa tihere muhani, ure mu iseri le.
2: Garisha tibulu banu kanu liburu, lu bahari dunia tisayu. Ladega ruwa tipu kaisi adagara gudini aniganyi bugia grige lau bita lubungiu grige litage sun rasa sun yanyi fulasu luma nechani adega banya uruwa igume luma fadiri igume lu hesarewe dulu wabungiu te luma lu hagoma diha ubowo
3: aba ya narihi aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinyi hagi hama wanya ya mutu hagi nyenya numiyunu angheli gu Hani ya galau umala li hereti.
8: Juhu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebase luma taibu ni lumu ule hafa rubu.
3: Agamba numu tiginye hani ya guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le mua rugu bai, le lapu ge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida bai bu.
8: Rua la taibu ni inebase ni mwene wene luma ubafu lule nyumbo ino ulala na mwene ni luma lumu kumu usula.
3: Aba hari aku gadir katanya kabagri tiha hagiya.
9: Itara lah.
3: Aba hau duragu wen gadir wenya yang mutu hagiya. Aba hicu wen di gunilu.
1: Apokalipsis kapitulo 6.
3: Abat narihi dale lahei ridu bali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage katanya kabagri tiha hagiya lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
9: Igamu.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya irei na luma luo laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
9: Igaba.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya luo lagidaru ni daragi le ubo ugugi. Luma luo lafara guagu dunia ugiri ya hama guwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba ni mudu liru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
9: Igamu.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
5: Dinyari gula liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da laheri dumba li mudu li gadirin seyu aba nagambu laniagu hagadirin katanya gabagri tihagia.
9: Igamu.
3: Aba nanihi aba gabayu amari owe ni liri bayi le warinyo bayi luagu. Li abi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu li gadirin munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti hau ubu wagumaya. Da laheri dumba li mudu tisengi seyu aba nanihi nuhawani haa. Afara wagu bai luegi hapuri chani le nenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Jesu Kristu. Labu ginyanu latari. Hania ga lau mala liheriti.
10: Waburi mesunti ga bafa. Darisa ida me baguse regedanya lile da kubo. Ida mesa bafoi regedanya lagu hafara guniwa hilagu bai.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara wagu niya koi hagi. Didale nari hibai, aba laheri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu, kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. aba rei godorugo mahasene bo mu orugo kai tabur hai go toige didi bu dan lahi gishu no garabali aba la kumu chugu sielu ke aba gara da dale tubura wo aba la dino go sungu bu numa ubo hulida ge lubar aba haram do guluru ite go bulida huyu numa buri labat na go dubule luago bo wudu uara hama gumadi mati habu de gusuda rago risitia gabafutia idamuni hama mama idamuni hariya gati no wubu numa no dubu
11: Tengo mama wawamu, haramu da mama walola ni gile mungu ilwa mulala. Luma loi langari meniganyi mudungu. Na tego chiluhe ni mweni nweyo ni aganyi, kaba tiganyana la mandungu.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heri dumba li mudungu, li sedu seyo le toako bai liburu, abanyi la manigu o sielu, keiburi luago di miyoguru. Abandarihine sedu angeligu, harara bai aligibge bungiyo. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larana muligibu gen latari nyenye, aba alagai kupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani kubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumule ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alagai kupali, Aba la buincha gudu ni lao lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lungu himiro. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu dun liru wa murusu lidage ubo. Luma liru wa munusu lida geburi tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durugu wati barana hon. Aba la sali rego liru wa munusu lida ge barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Giringwa tukie sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwe bu warugu masiyelu ge. Durugu ke aba tochi. Taburi haluago luruwa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi itiri bewarugu matugia. Aba la gifi dun luruwa murusu lida ge duna. Aba hove go saragu kirigia ladiga li gifi duna ligia. Aba limi nunu li hagadiri anhe li lifidu. Aba la gini chagu luruwa murusu lida ge libiri wei. La usungati hama warugu. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Aria gane ligia lau umala li heredi.
12: Ugi abu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengi angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regigi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uriba ni luhiduru leubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidi buwewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bungi u herebele. Gama luma umbaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidi ge lu hasga ni gurigia loagu saingi hati. Itali liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gama luma umbadari habai. Busea haki yebe howe gu gama luma ladise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Galitia kei hali aguru le gagiritu. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribu ya angeli ligia. Lida ebureo. Lida griego Apollyon o agrichagut. Suga frumeti la misel. Mege gili biam. Aba liniri no hasisi angel lifidu. Aba nagabu aba umala lilida ge gadri larige letar golu le ligibu ge baybungi. Aba larinye gumala lilige lu hasisi angel lile taubu ifidu.
7: Fararabanya gadri angel buha gira yumbanya. Laru omi buduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagi ya luo hafara gu Aba hada ge kada uro grige hilagube Ladiga araseruwa yiluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia Aba nagambu ni atri ya nula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo Bia saa ya numiyo Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no Nyeye aba gata haniku wa gufunati likolo Dinguti luma amariyo Itaralia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadage kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itaralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigi haa mowe kubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwari uwa haa lau tia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba larinye gubungi unu.
10: Seraba amisura mundi tempu gubungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu unu. Gamalumu, mamisura abai gurudu le bongu diboi, tibiti tempu, ledega derege wali hongi betu gubi ute. Halubo nye hagoni chaguni, uguru gule sandiboi, Lagu biya vengi ya hati, aba menona habiya gefeti ya, daudogu ususutu, luhapulichi ya nihu ganu luma gebungiu, lagu nidu biya saa, uru wa vembele. Biya gefeti ya haguya, hagega ya wabali biya tidu wewe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bude mesumu bo. Ahi ngi abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu kemeti hayumu loge, aba menhagu dunia, haga niyo, Tunsui na kubai, itara ti lobe wa furumi ya guwari mu, lebu seti la dugu uriwa ti hon. Gabafu ti ya gefeti ya haguya, luhadolo ni siyele, lumamu yu la huya, sunda anihana bugi yu adimure hayumu luguginye. Gabafu ti ya ginye, luhadugu ni duu na hitume, luguginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni uriwa ni, sagu habuse ru. Dami megumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima lule Afri Dubai lida gefusu, le mebe wabuihama. Aba mehefere de nuburibu, aba melafaro ni yahilagubwe. Aba meherede ruruwagu, dida lembe rifumbe buguburu gule Jerusalem. Lenyi lubo ilada na wakuo Jesusu lagu guruwa. Flashu memele, kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye lumie gerigia, alida geti esun flashu. Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru wameyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda, ladiga sufuri guida hamuti ya, meha miya profeta guhagui.
3: Kama lumu, lari ya uru wameyu timi iligia, aba lagu yu guagudu ni ya bungiyo, aba ya hasara. Anisuha arihibalia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umala lihere tisielu gele arinye kubai.
7: Warihu mayano.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Arinye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamisel, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
5: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou. Ani harueha ba, lusunda.
3: Aba tihele mchuga, wen gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, lelala narueha ni. Lau hagibu muwaru. abahahu duragon lum bungyu arinya gaina
6: thank you wanya bu wabure me bungyu bugu yale sunti ga baf bugu yale wima beluma ge lubare ge fru metida wima bugu ya gweto thank you wamuti bu ladega ragu balila onwe bu bu baf ani gumese de bu aruweha ganyi briha nashane chiluha we yulum babaiha Chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwai. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bayhon guabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichu gubanya inebese ilum biri. Chiluha ora lum baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaron li tempo no bongi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara do bongi hama lumutu nyanyi intida li tempo no. Aba nyela la biri hanif arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma labur halubara huya derego dile wainamut
1: Apocalipsis capítulo 12
3: Aba de la sali de guaba ome busei inicial aba uri darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku la uhati labu ge tugudi luma aba ridi hau dusu warugu mal tabulu uri tuguya da gainayo Aba taguara ha lau igari le lanina agari duni la duga sufri tuluba tagura aba ya la sali ragu aba sein isiel aba ome bu dragon funati sedu yen lichig dis ligancho luma aba ridi luago kada lichig aba la durugu du dragon ligia aba hada ki kada uru warugu malau lili aba la huru ni amu warugu aba la rana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura Lu lagi ni tiru dah mele tagura, abah tagura awuri tu gaya, abah mukiri dah le lumbai le dera gudun lagu mat dihalina sunflasu, keislawa abah badu lani lagu mat dani le laut grab, abah lagi daru niwa tiru tuai, abah lanu gani wa lumbungi luagun lal, abah tanora ha awuri tu gaya lidung flasu makairo di nyai lumbai arah selila bungi ubaru tuba, lu ton giru niwa nyai luagu milu biasa sa iru awei wei, lari gye. Aba nyela aba uribu sielu. Nyelu bayi lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu. Aba haferi duni uribu. Aba mabara yala sielu. Aba lubeti ilasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bayi mafia o satanasi. Le yeje habani sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Abati nagabu lani ya guaba umalili here tisielu ye.
13: Shiluha liya salpa aruni hon grige gubo wagon. Shiluha liya darui habungi uluma laguma liya kristu. Adiga sagawa lile ichigu bai haduru umadunga nyure ichiga ya habai haduru weyo wagu ari ya bulikibu ya wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudum. Luma lau ugangu le hapurichi ya bai. Manufu de duti ya nui leferi diruni habagari. Aranse de duti ya nui home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma huguya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo la owe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti la umurusu rugari lani dana.
3: Dati larihi bai dragon la ufui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu ligia tarigi uri tugue. Saragu duna kai duna churunut. Luyebe la duru gudunu ebe ini uri tugue. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugue aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu ligugue. Gai timati dragon tumo uri tugue aba lidi agenda guahama tirahan yaha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano de Jesus Christ abati larara mu dragon laru barana
1: Apocalipsis capítulo 13
3: Abanarihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichigo dis ligacho nyenye ridi lau ka ligacho luma iri burile au bai la naba goi bungiu lau ka lichigo monstru ligia lenege gaigusi itralia lugudi kai lugudi os Liabi liyuma kama liyuma liyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu mousu ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareitagu liwungu. Wait, the nigga soon grigge la monstru ligue. Abahahu dragon no dragon, lago, lichugu gumadi no monstru. Abagin hahu dragon no monstru abahaniago.
14: What in yamba ke monstru le? Kapagayara la faruni.
3: Igiru atigia monstru ligia, lula demon had demon a buit lo, walumalo, la nabaguni bungi. Lumalo lagumadiha, lago biame bia hat. Abaladugu eater. A demon had to riba.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Santuario, jama

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hanagu Badaru, Haluti Hafara Wagun Tau Efen, Hafara Wagun Tau Efen, Nimba Larihua, Hedere Bugu Luma Hafine, Lani Gubungi.
2: Larije, Aba Narihi Aba Monstru, Lamude Murugi. Nyenye biya ganchu luago kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimone ha kama aba dirago. Nyenye sun lu bafu furumeti monstru luma li nyuari. Aba la diga, lu hau durago sun gerige hau bo gubaya lu furumeti monstru. Le la rei da guagi dubai, li da gen chanti le luago. A diga tigiye, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muari gu hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigo ubafu lu lu la diga ni linyuwa rufurume guwarigi monstru. Aba la diga gudu aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani mowenti. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigo ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimuneha lumulu tafaragunia sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichigo aba maku luagu hahabu. Le hongwere, o luagu la herepe. Luginye uwa la, ni aba gayarati, la ganye ha ni kata ni la lugu ha ahi uwa lumaku monstru o li numeru liri luagu. Pusiti te kate le lichu au, le gufura andati, aturi hale li numeru monstru. La diga li numeru la uguri, ani aniha numeru ligia, sisi sa urwa ven sisi.
3: Apocalipsis, capítulo 14.
2: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusaa biyawe gadiri milu girigye luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagabu, aba amuri, nyuba iti siyeluge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha girigye hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia saa biyawe gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia, ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia, ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi yeti idewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
4: Inebe la bungi umu rugu uye mewengu ilu chinduza tanu la musra zidu. Utuko huma mule atiku pali sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
2: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
5: Heigua, heigua, Babilonia to weirigubon. La diga tabacharo da gudini, sum nechani, laudiven le lanina, livie ligabri toseru.
2: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umalali hereti.
6: Le auduraguti lumustru, luma tunliaba. Igira ligieme no laburi dinu wa liri monstru, luagu luo o le reberugu. Latu bai divin le lanina, lanari me liganye pungiu, le leseru bai lidun likopo na liganye. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasambi bai. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru rudu balia, lu sultana. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayegu, honha awudurugu bai lumustu, Lumatuliawa,
2: Nihon ha kawagubali
6: liri.
2: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu lania guwaba umalali nyubi tisielu genu.
7: Aburha bile, fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara lia lupai, hemera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugu bai uwa rahama. Lian sifiri sana.

0: ondale hocho wago mawandu hamute ile nadule abre hobo lidun hiyu agi agri ha gambu bali leren rubungi gamalumo muruso muruso apa bule dine hamali la dega idiheri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole sinyati ti la lubo hon hadagi ai ti lela nadule abre hobo lidun mu abuiti agi agri ha gambu bali leren rubungi tawani gi buitu adeg hagi kasu lau lerenu ebu hagi kei lubudubu alu baho wati kate buiti hadagi.
1: Aba la niya con Jesus.
0: Ua te gurigi ebe du ti lampo, aba la dora gun lau somu kate o lixi gun ni la tabu gen gabana. Inyo lixi ge lun larego gadago du monada, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Ua te lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Ua ni kata le bidia wati, luma chulube la dan lula subudirunu a luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Lega mati le bihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai la rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama la mulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba la niya wagu lun.
2: Anuhati bugu chu hama ba mulenu bogu di anibusente harihi nibu.
1: Aba la niya gu hon.
0: Hagambu balin le nenu bungiyo. Ani adiga hamai lelu baibai, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
0: Kemu lo bafurugun lagunu.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere pihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun aguni, jarafa luha dibirugu. Aba ti hodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
3: Maestro, maestro, wadi biragua.
1: Aba ti Lazaru Jesusu aba la denha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya guhon disipulu gun.
0: Habe sa hafinye.
1: Aba halug dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinya ga.
4: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, Lumaduna eni agamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, le lobo bafuru gubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guvuribatinya, madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, Ligibuge abalagua ragu larinya ga.
5: Kawagu bametera nomo, Jesusu lirabungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
1: Larinya gubai itara, ladiga laguma drinyo ila Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, haguragu ni girigia, luhabu, lumalugudi, laugiringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, Aba la nura hagadun sifiri lidon flasu magayra wati. Aba la riyagun Jesusu lun.
0: Kabir.
1: Aba la riyagun.
5: Lehiyo liri bay.
1: La riyagun bay luagun ligye la liri bay. La daga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu. Eiga luagu aba awubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon bayruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri uribati ya hagia loi wuguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti haguragu buiruhu hagia hongua, loi giaba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti hodi go girigia, arihi kate ile asuse dubai, dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu, Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu areida gwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau daguni lagu tilareida gu wugiri le gawagu bai sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun Lulidin luma, abalariangu Jesusu lun, lulerederun, lariangalun.
0: giribu babobion aba me babahu da guni sonle la dugu bai bungi yubon
1: aba lidi aba la babahu da guni la dugu bai Jesus lun lida sun fula sun ligi dan la giribu du bai Jesus lo ba furugun laguna aba heresi biruni grigia la ugundani la dugu sun haguya agora banyu hanyali aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo aba hada ge tabu ti guhaligi lisi huriyu aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu aba la yumro gulun lulidi lubie le de aba regun dire ke bridu su irumutau tonwe dan le liabi boy Jesusu aba hafalaru ni sarago grigia dare lun hamuru doguni ninyon ti aba wuri hada du su irumutau la lesen hahita ti dagi vesi tali son ti sensu hawago suru siegun si hamutu areida guagda aba tayara fadulun Jesusu La nagagin, abataguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abatareidagun, abatilariengu Jesusu.
0: Ka guru benuago.
1: Keisun la hagia, arienga lago maguru no la luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
4: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
1: Abalariengu Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sanditina lafridon ubafu nidanginha.
1: Dan letta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitaguru luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalariagu Jesusu tun.
0: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, bai baadarangilengi.
1: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubia ge hairo, abalariagu, Lun Hairo.
3: Hila bira, mabereza digi eba lun maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu len, abalarinya gu lun.
0: Manufu de daba, afinyari gu ba, aba metareida gu bira.
1: Dan le lachiliru boi Jesusu lubi un Hairo, migiru ti luhe beluru amun luma, loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburi gu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, Momento, tarumo garugunha.
1: Aba rehere halau, la diga subudi hamani luago ilata. Aba larga duni Jesusu tuhobu, aba larinha gu lau umala li hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinha gu Jesusu lunhichu gu eginitun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinha gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Runia Jesusu, lanidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badon, ni sago, Ni fei, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarda comuna tonhinho lumuti hachilura, rei de huma nhin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenhin lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri do lida gen fulasu ligia, abame hafuri do ninho calique luegen hugudi, aru da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, iger huma nha kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri do discípulo gu hagaya, Aba haibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinha lidasun fulasu lenin lumuti houdi. Aba lagambu gumadi mati erodesi, luago sun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinya nuariengu tian luago sara la huan lidage oveni, hibiri arienga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinha gatinha, logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba larinha gun erodesi.
7: Au gonargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Kate funat le wago ben nagan aba labaha da wago sarago kate?
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gun, aba habau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. Abati la nganya lidon fulasu magaira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li grigia, aba hafalaru ni, aba le seri biduniya Jesusu, aba la dimure hahon luagu la ruiha bungiu, are da guag da lanya sanditinha. Danela gomeseru boi atarda, abahayabi lani Jesus do su discípulo, lumon, abaharinha gun lum.
4: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga aluga habara luke menagu. Alua hagiame, egni lidaburi lirahin odu, luma lidamburi flasu jarafati, adiga uati nikataya.
1: Larinha ga Jesus hon,
0: ruho ma egni hon.
1: Harinha galum.
3: Sem grigio fei wama, hama bia udre. Awa gubari gijida gai haigini hon su grigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu wugurinha, abalarinha go Jesus hon lani discípulo gu.
0: Nyurugo da humanya dimi dimisa.
1: Aba hadugni itara, aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesus sengu fein tukuya, luha burugu, hama bia udre. Abalarinhi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubachagu no fein, luma ui, abalichugu ni hon lani disciplu gu, luha faren ha hada grige. Hau tinha sungu bai kimule, da lehabu da habaru igira gutun, bungi da tinha dusu faninha tau. Logaba veju, da le lafuri din albui Jesusu, labugua, nyinha no lani disciplu gu, diseru lui, abalarinha gu hon.
0: E da linha saharita gu gurugia nuau. Kata nasa segon hagia.
1: Abaharinha gulun.
8: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinha gulun.
0: Agen huguye. Kata nagia lidan harita gulun.
1: Larinha ga Fedor ulun.
4: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Abalarinha gu Jesus hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
0: Na sofri ruba sarago, au leu uguri garou erigote. Hanigo ben na uguri nha ueri gu ten lida hafinha hurio, haputi gu fadri go, hamaruvo ta tinha liluru do Moisés kai ni kata, na farua bo hilago bai, aba menasaron lida nge owe ni luagun luru a uejo.
1: Larigien, abalarinha gu hon sungu bai.
0: Lebusente la falaru nina, Bulei lei katenye la, barulei luguruwa, falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari, le feriti rubai. Ahi le feriti rute libagari nuwegiye, le sefru bai. Kagi hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feriti ra, o laguni chengu la lungu. Le aniga tibusiga na nuwago luma luwago nerenu, au le uguri garuwa rigati. Nibusiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli kuhasandu hasandubanyi. Ninaren hau luaguanya hila hada ge haya banya kwento mawe banya marihe ga hamai laruin ha bungi.
1: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesus ukata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungi. Barulumu ti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Danle aniha lubai Jesus afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la daurago, aba tamiridu. Aba ti hasali rogu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya abalarungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriruni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wuguriya hagi aloy Jesusu, abalaringu Fedru lum.
4: Maestro, lidada wahala ya. Adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinha gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lidage duairi ligia.
9: Aniha nilu, lehisie bainu. Agamba kumei lelo bai.
1: Larige la dimureha umala liligia, abaharihin disipulu gu, luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu, maria gu hamuti kate le harihi bai, luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budu bai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, abalaguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
10: Maestro, flessa ya bubano, ariha bai nireu le ligia erguñe bai. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale larigu duni, aba laguara guagu duni, aba loeha, Afriha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumura guadi na hombani disipulu gu. Luhasaga rudi sifri uribati le luai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiere de tinha ani uribati. Atribuisa a dana nedero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero nyaho.
1: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifiri uribati muarugun. Aba lowe hagedini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagedini irahi. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bay. Lau luweni gubungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. Lau lela degu bay Jesusu. Aba laniya guhon lani disipulugu.
0: Agamba humai kate leboidu. Na deregeruwa ba. Aule ugari garo wargate ahaburugu nagani.
1: Uwati gomfaranda hamani disipulugu. Lelaniya gubay. La daga darunyo linya hasamina. Lu kate le. Ani hanufu detinya. Lu harinya gulun. Lu lafuna guagadani. Lelaniya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu. Asigene hamagwa. Lu agukala wairi gutimabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina. Aba la nugu aba irahu. Lubadun. Aba larinha guhon.
0: Le recibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibirutina, recibi lumutiginha le una habalina. Le lubaiti una bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
1: Aba ti larinha guhon lu Jesusu.
11: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Larinha ga Jesusu lun.
0: Neberi dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gienyein.
1: Dan le la yara fadu bai. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larga di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirara fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni. Ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
11: Wabureme, busenti busan lun wamuria han lun lararion watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
0: Mama ni abia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie, ni abia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Dariti ya gasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargote, uwatini halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Larinya ga lun.
2: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuniye hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwe hapungiyo.
1: Aba yati larinya gu aba lun.
12: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumu, naibu ga yebya yoro gong honha wabie bay.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulagu wa wawu hugulei. Larigin aba larihin larigon. Mabuidun ti lulila na me laruin habungiyo.
6: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uru aven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
0: Inaruni. Gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo na dagimitinye. Lige lunti lubai hamuri haluma bungi lulona na dagimitinye hagana uon. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma saga humagua, ni sensu, ni gaidi, meredere gung huguye mea yanuha ni ka uma uma darugu. Damele hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinyagame, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubai gurigi ahin sinya butin lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai giribugu da humai abusurune. rede humati da muna tuguya tonyin lubai heresi birua. Ho humei me, gura leishi guti hon uo ga busigano, da duga garichati na dagumenti lu lafai ruaha. Masansi ha huma muna, da meleha shilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua, ho humei leishi guti hon, arida guaga da humanya sandi tiya ha nyin tiya, aninya ga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahang ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, aninya ga me, Ibi nilikali kinhagaire le lwagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lwagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lwagu yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lwagu lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasing, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laru iha bongi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu, urwa wendu su disipulu gu hagia. Lidage hakoja su, lau ugunda ni, arinya gina hagia.
3: Wapure me, ibi ni sifiri kuburibatia agab hamoto dale wasagaru ni elida abiri.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu ginye kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri uribatia. Gunda huma lwagwa nihila hiri buruwa nyusielu.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la riengu.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nugu chin son kata ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nugu chin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kata nye la nugu chin nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon lwago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go Abu serunti ya yebe meha harihi ni le harihi bigweto, gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyen aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni ibagari magumuchaditi?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kate gie buruwa nyubailida liluru du muisesi. Italiñagi ya balinha nyei.
1: Aba louna bu lariñaga.
3: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun, kai bisi ya gubungu.
1: Aba ti lariñagu Jesusu lun.
0: Bu iti bauna bu, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kei ti buse la, arufuda ati ligia, Larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, aba larinya gu lun Jesusu.
3: Kata yaga nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya ga lun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luweye sun, aba harga du ni hiveru tin. Aba hiveru honi sun le luma bai tumaladawra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gen meme umaligia. Dale larinyi bali wuguri ligia, Aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sugu ligie aba hada gien la duga wagun levi nyengien. Da gien le larihi bali, aba gien legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. abati lasigren aba wuguri samaria na awoye suhatili dage umeligia tan lelarihi bali abalagu demedagun lon abaleabi abalagare ni halun biti burile lwagu bai lau garaba tuma diwen abalagure guni abalawari dagaduni lwagun lelugu burigu abalanuguni tidon haba chiludugu tiyan abaloni giruni laruga tan leleibu galan samaria na ligia abalalugu chumubian sensu le denario abalichi guni lun tabure mamuna larinya galun Goni bi bai wugure le aha bo gastar amu lo le nichi ku bai bun luago na fayir bai bun damele na gir budu
1: abati lal gudni jesus arufu da atiligia
0: kage hada ge uru wugune ha arufu du balin luago libre la le oi bi liver ho wali da barita ku
1: lariya galun
3: le gudem he bobailo
1: lariya ga yati jesus lu
0: bai ba aniligia me mela badega
1: abala sigiru jesus luago lu wayesun Abala chilero lidon aba lirero flasu, leñe luboy teresi beri aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua, Marta, giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya guboy. Ahunti Marta, wiri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
13: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinha gatun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin logo sarago kate. Gamalumon, aba arguin kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubo imagida rumbo ilatoi.
6: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon. Lani discípulo furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseo le meme biangu ala igibu. La daga uwati ni kata darugu wati lau lumafura agudumba ila. Uwe ligia ni kata aramu daguati lumasubu dirumwa baila. Itara linya lubaiti son le harinya gubai labu gen luburiga laga ambuwa balida alarugonga. Le harinya gubai darugu bena hao laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu Mon lumuti hanuhu de dun hawai giri ge ha gabafu banyan lun hafaru nun hilagu bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Naniya gali hon kala huwai lun bay hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwai le gabafu bay lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwai la hanuhu de da. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu biyan gawanu. Lawson lira ma buli induti bungi ni aba hada gen. Ayin ti huguya ibi ni idiburi le habulu bay abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu de dahuma lubaiti gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubain hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewarigati. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gu tisifiri sandu. Sinyati ferud na wala. Dame le hanugun ligibu giyon luludu lun hagoseron o hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno aura lun hadimuraha la rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringagu nihon.
1: Aba laringagu, aba hadage girigi hagiya lu Jesusu.
12: Maistur, haringaga ba lun nibu ganya lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larienga Jesus Sulun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya faring hati hida.
1: Arienga tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu loi igadu wo la duka mama loigen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichigo hemplu le hon, larienga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati larienga risiti le lungu rugu, kaba safuna na duga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Abalarinya gu, subudi nale kaba lana duga. Naguni chagwaru son narede gile ilu. Aba me naduga amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun. Uguri ibidia watau. Bowe aria buto, ani sunle buma bayarei danyo, kapa saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumu gudeme tiligibu gnya bungi.
1: A balarinha com Jesus rolando discípulo.
0: A rinha gatina lobeita em rom. Madihre do romá, logo ribagare, caba na reiga, ni logo hugubu, caba na radeira. Quebegue timate e bagare sugulau eigini. Quebegue ugubu, sugutau daugo. A rinha romá rondo nur, mabu naguntinha, malubaha, magre ligue reigin, lausun lira, ou da lomutinha bungio. Mebegue timate o funagia sugulau do nur. Ua tiniaba hidagin e gaiara tilisigo ni ibini aba oura. Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubeiti sinya lubei hadugu ni le mene gubei. Ka uwagu hadiheri de luago buri libiri katei. Ariha huma idelin ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dourego. Ani lausun lira, kei narinya gu ni hun. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego. Mewende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara linya lubei. La doira kwagu duni bungi sagadi, le anihim bei ugunye arabo, an haruga lagu dunya, ugia di game samadura kwagu dun la, logu tafinye hugia le. Madihiri da huma lubeiti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu nyu ubole, larigi nyanuburi kata ile, ahin huguya, anihim aba hugu chin le subuti habubi ilu sun lehe megi rubei, alwa ha umwe lubeiti ya laruwe ha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubei hon. Manufu de da huma lubeiti nirahinye, lausumibe huma gunda ati bungi elon lichi guni larue ha hon. Alugra huma ile humate, hisi ke mele begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Lenye lubei sinyalahe belu nuhiveru tia, uha gea hamuti rinye lun heijini. Narinye gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi nyo huma durungu hilampon, lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulese wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gonhon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahin ya ladari ra agagu duwenyu, fulese wabanyo musu hagye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveruha. Agago dunyu linya hamuga. Mikino ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wukuri garo warguti.
1: Abati lalaga duni Fedru Jesusu lanye galun.
4: Nabure me, wawana gunyen bichi ge hemplu le, o dihon sungubay.
1: La niña que wabude me Jesús ulun.
0: No furumi aguari go o ni gritti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru be li yubi dire lun larihi hau tila na luba, lu leiga gudunia li dan dan. Fulese wabi musu le la dari rube li yubi dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Ni narin hau, luago lichi gube lan li yubi dire lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubi dire, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu, Alabu gen banya laria ha uriba, leredera me eiga, ata abacharuada. Ligeme liambi liubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi etilo. Aba melichigo ni lueri age abuichuni luago, la siya dire melun la sufri runi, le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi habube ilun kala labusen rube liubdiri, ani maran seronti, ma bahudin lei, la buichu basarago. Ahinti musu le ibindi etilo. Aba ladugu kati leburi lunti la baichun luegien. Mawiri ube la baichun. Le unti lichiguwa gibeti, gibebe aluguti lumagien. Le gibeti igiruti labu gien lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagien. Niyabiyan aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha di nahamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luegien aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsan luagu niyabiyan la ichiga darangi la ubowogu. Manugo tina darangilo, fari nguwa na nugo bwe. Lumagin kwento, sengi kwa tida haba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igine. Lagara baguba uguchili luagu lirawu. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirawu. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
1: Arinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, Aba harinya go luagu lahu ya lahu ya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, aba harinya go luagu laro ga da lah, aniligi asusirada. Biyan gwa tigibu hugu ya le, Subudi hamuti luago ti ligabri la sansir gu dan sielo lumo muergo. Ka wago ibidinye lubei luago ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubei ha subdiruni kate le uwara wabai hungo. Ahinya guwara gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege ha chilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisi rugon, narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegien, darai ba fayiru ni lagu mohon bigawana.
6: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, halafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita watusa, luagu ladiga na luweri ha figon Galilea na hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira. Lauson lira, narinha hane hon, luagu ahon la masakri ha, hoa kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita watun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linya ginye, lauson lira, Narinha hane hon, lagu ahon la masakri ha, hoi gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinha ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madari ti ni katatuwago. Aba te larinha gon lule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumu gabugiri wa niyabi aluha igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye luago ni kata. Aba luna bu ni le onigirubali ishari, aba larinyego. Ni yugu diri, igre ya bon lau irumu le, ni cha uwa mua luagun tugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligie. Sinha ti tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinha gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboi du lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagda no Jesusu lida lueyuru emera guni. Aba larinha gu hongrige hanyibanya.
14: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida liweyo remera agoni.
1: Aba larinya guwabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyru emera guni.
1: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hama sun laga nigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibay Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
0: Ida linye li gabri larue habungi, kakate umubay gayara la nou shagwe. Ita larinye kei aba lirere tila mostasa, le labu nubay aba wuguri li shari rigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu luagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayara la noushago ni laruwa in habongiyo. Itara linya kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bay.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lida burisun agdu lumalirahin fulasu le nyingel bay lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bay lan hebelurun lida gen. La diga kay narinya gu ni hon, saragu haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri. Huge le baugi di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron aniega, hou hati wa, gura wagiye buma, aru taha bugiye wang umadurgo, aba meti louna bunu, laniega me, Arinha ganale hon logo ibidin humano ibidin no halena homa. Disse humano e sun huge la dugo be uribani. Legia bahaya honha akanha mehari dame harihni Avramo, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta golida la ruin habungi. Huguia me asagaru a bogudi. Ayabi bagariga luege obo lenyenge lube la bocha veyu, luma luege leyenge lube laluda. Luege norute, luma luege suru luhanyuru ega lida la ruin habungi. Nyimbanya ti hada ke ha gumbo honi banya gueto agia ba furumi ti ha meti furumi ti banya gueto agia ba agumbo honi
1: dida meme ve yu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu hesusu
3: bai bayage na diga busente eros la from ni buhila gu bai
1: aba larinya gu hon
0: hey ba harinya ga melu gu gu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigu uriba tinha hada agen agarigia, arei da guagda au me sandi tinha larigin haruga, la sora no adigmari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigin haruga, la dega mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara gua humanya profeta gu. Chamugu huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu, Lau uganu buitiu hong. Saragunyi weya sun nalugu noni geru no kitoinu geru niya gayu tirahin labu nya taruna. Mahatu. Igera lahatu bungi. Ani nariyane hong lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru da lo harinye gong. Biniwati le nyibi bay le dan liri wapureme.
6: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyingine aba vugiri sandiye lau ginene. Aba ti lalgida niya Jesusu, arufu da tiye liluru du muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayara ti larida wagwagida aba vugiri lida luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, aba ti lanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida gwagida ni, Abalarinya gulun, lulidin, abalarinya gulun fariseu gulun.
0: Furumi gwarigi hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidon abafusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furese.
1: Abahasin logu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, abalarinya gulun.
0: Tamele ba misuro hon lidon abafedu lani na mariye, Malu haboy lubidu aga ubaru, nyubu in lien aban ya misiru houti weirigu timati boy. Aba me liabin lea misiru habalu, larinya game bon. Rubu ibubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tamele ba misiru hon, lidon aban fedu, nyuruba lidon luna bu aga ubaru. Ludame la liabin le, a misiru habalibu, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiriba ilanugu.
1: Ariye gatigine lugu giri le amishura habali.
0: Tamele bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma amishura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisi tia. Ladega amishura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misura habanya hagudeme banya, a sinyako banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula katele, abalarinya gulu Jesusu.
2: Fulese wa banya grige ha, egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwe bu adineru ni, aba lona ha amisura ha sarago girigie. Dale shiluhili ore lun adineru ni, aba lona ha nilumuso arinya ka hoa misura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, aba harinya gu lwagu sinyala houdin, darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu, monsu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, Neibuga ochenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalu bayi nidi. Dale lagiru budube musu, aba labahu dagu ni sunkati ile lun liyubu diri. Aba dila ganyi du liyubu diri, a balarinha com lumoso, bem balida som uma leu burgo bem, bananganha meha agudeme banha, assinha com banha ongua, a danima banha, hamahamarihim banha. Larinha la digni, a balarinha com muso lulu yubudiri, na bureme, a diga nali le bubei beino, anianiha meme com ubaru, a batilarinha com yubudiri lumoso ligia, bem balida som uma bogudin lue uburgo, luma som fulasu que yego lau. Aba me bafosuru ne son habadari no lu hayabi lidon no fedon, buin tamu ganuba. La daga narin hane hon, lua guwa bain la ni aba hata ge han na misir habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saragun hanya gerige afala roti Jesusu, aba lagara ragun aba larinye gu hon.
0: Sinyati nani gu bain la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, Oli bagari wanarigu sugu nao. Legye manungu ti luguruwa ani aba la falarunina sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahin kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladiga ahin lishiga ebu, lari gyeme lasinyere iwadagi managumucha, eher hapa ha arihubali lao. Haniega me, gumese ti uguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna genyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bay lubei la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bay wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabe la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu ha hama, lunhe belu nun lidon darangilo. Itala linye lubei ti, furumi gwara hidagin, le mignuti son le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulu. Bwiti salu, gamalumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabage uu hun la, mabwidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labwidu regudoni muwa lubu nagwo, fuibu rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
6: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigine Jesus hun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagarunye la onigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nun liyubudiri lon, aba lariye galon. Idaliya sa katile ariye wagu bayinu buwago. Ariye ga bayinu idaliya la leibu gun buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu onigire inumege. Aba tilaredero onigri tiligi ya asaminara. Lariye galon gwarigu. Kaba tinadiga gwen to laringe gidala la niyubudiri wadagmanu noy. Mere tinaluna wadigmari muwa. Ani nibusi garit naluna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habinye dame mawadi mayehadina. Aba lona ha hawagu hadwe rubali liyubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyati, larinya galon. Atri nyin badwe runi niyubudiri. Aba larinya gulun, doi numuti sabarinya garaba. Aba ti larinya gun, onigiruti ligie lun, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigine, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agin buguye, atri nyemba duwe ha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anu habi garada, adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubudiri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba tila sigiru Jesusu ariyega.
0: Ariyega tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyen hama eresibiri tontida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebe, gunfulu bay ginya lida le gi bebe. Le marisha raku bay lida le mi bebe, marisha raku bay ginya lida le gi bebe. Ahon lu bay ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubo le. Kabagi afinye ra huwago, lun le derege ron irisi ni le ti mati le lani na siye lu labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau ha mege amu, kabagi ichige le hani guwana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubudirigo. Ladiga liyere guduba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanugay me le aba kay ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungiyo luma lun irisini.
1: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsye la sensu hon. Aba tilariye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongwa kay buitin hagibuga grigi. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanig bay grigi kay kate weriti linsye hong. Iere guti lubungiyo. Lumagyan liluru don Moisesi, luma haruta ha profeta go dari lumon li dani Juan. La purije honya uganu buiti le luago di la rua ha bungi. Ani songurigia, houcha tinha luhe belo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun fliru lá, aban letra lida gen li luru do bungi. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Legin agamari dutu aba wuri to igira waru, ladugi agin agabarahani.
1: Ariye gatigin Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risite, dagwa ufinu tuto wendego to ladogra gubon. Sag hawweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyenyinginye aba gudemeti giri ti Lazaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Logaba weyu, abalonwe gudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon Abrahamu, abaginye lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lidan fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise ginye luma Lazaro nyu loba ginye. Abati lagua rogun larinyaga. Nugu si Abrahamo, gudeme na bon, oun habui Lazaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi in lamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamo lon, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bon lida bibagare. Ahe lon Lazaro, uri bati meha da, kwento buiti da lon ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Ani aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abrahamo, lobona hani Lazaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagia lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abrahamo lo, anihi le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Abaluna burisiti larinyaga, binaru nuguchi Abrahamo. Gamalumo, ahenyudu aba hada gehilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinyaga Abrahamo lun, ahen maha habai hadugu kaso laule larinyagu bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada gehilanya lun lidin adimure hon.
6: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalarinyagu Jesus hon lani disipulu gu,
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigilau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyen uribani bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uribani bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liabi ya ringa bun luagu wa sakri hali la, luti ferudu nabani.
1: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
4: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: Aba tila ringu wabure me Jesusu hon.
0: Luhamuga nihi la murusra afinye nihida, ibidi hamuga nyure ra ila, keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tun titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagule, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen anye guti lulu musun, danle lagiri budon arabu gen, lariga lawonha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, anye garigubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, Da me laso lun hadugani le uwagu bi larinyago bungi yuhun lun hadugani, lun ti harinyago, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyin lumbay wadugani wadiga.
1: Nida lasigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, aba lasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachiliru baylida aba liriru fulasu, aba hayabi disi wugiriya, gawagu tiya lepura, lubaron, aba herederu disi loy, aba hagu waragun lun itara.
10: Jesusu, Maestro, gudeme o mabu.
1: Dan le lehi balinya, Jesusu aba larinya gu hon.
0: Hei ba aifu da guahon fadiri gu.
1: Dan le houdien lubay, aba hareida gu. Yin ti aba hada gen, dan le larihi bailuagu areida gu ala, aba lagiri budu lenyin lubay Jesusu, adimo le heina bui ti lago bungiu lau umala liheriti. Aba lahu drogun, darila dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wugiri ligie. Aba tilariengu Jesusun,

0: Inugudi.
1: Lari ga Jesus ulo.
2: Ahi machibu na bugudi. Sinya bega fara banuma.
1: Aba lari ga Simon Pedro ulo.
0: Mamar gula nugudi bachiba. Chiba begin yenu ha buluma ni chig.
1: Lari ga Jesus ulo.
2: Le aga wali bay. Nugudi rugunye ga busen rala chibuniwa. Ladega haruma ti libiri lugubu. Hugu ya haruma tu. Loi dingin aba hidagin.
1: Le lari ga bay. Log mama la suhagi haruma tiya. Ladugo subudi lani kabala edergere. Lasuru lachibuni Jesus hagudi. Aba ila dono nulida. Aba ila nyuno log dablu. Aba laniye go hon.
2: Ufona ta humuti sanson le nadugo bi hon. Uguya. Ago wa hatu no maestro luma na bureme. Ani risatu ladugo itara linye. Ahi tichu banu bali hugudi. La usunha maestro na ani habureme. Lunti genye hachibuni hugudi humaguwa. Ruha dina aba hempulu hon lunha dugu ni libe meme lena dugu bay. Ni naran hau, lagu minyo wala ni aba musu loy li yubudiri, ni aba le auna hoti loy le auna habali. Ahingufuran da humaburi kati le ani aduga humeime, gunda abadun. Mama ti ane dume henye huwagu sun huwe. Subudin muti akata ya lana nuwa dirubanya lo nani gume le tema temate. Ani luti lagunfliron le tida beleren ubungiyo. Garaba wale egyo bay numa nuagon. Nanayo gingin lehon lubare ge la suseradun. Ludame la suseradun. Afin ya humamu go lago aula Kristu bay. Ninaren hau. Lago lela eresibiruti le nounaha. Resibi lumuti na ginyen. Ani le resibiruti na. Resibi lumuti ginyen le aunaha balina.
1: Lasuru laniyegu ni Jesus usun kate ile. Aba lasandiru saragu iru nitida laniki. Aba laniyegu furago.
2: Ninaren hau. La ule derege rubadna la aba hita ginye.
1: Aba tihagume seru disipulu gu ariye gu hawa ugu. Ibide gu hon kalna hada gen wagu beladimu reha Jesus. Au huwa leburi habanu gara dato. Aba hada ge disipulu. Le wairi bayisi elu Jesus. Loba genyadi nalida adine rune. Aba ladugu Simon Pedro sayin nu. Nu nalgu duni Jesusu kalna wada gen wagu beladimu reha. Aba tina yara faduti malu Jesusu. Aba naniye gulu.
0: Napure me. Kati salube la dere geronipu.
1: Aba laniye gu Jesusu no.
2: Nadudra gada amuru sun fein. Le onti nichi gon. Lige baya dere gerana.
1: Aba ti. La dudra gada amuru sun fein. Aba lichi gu nulu hoda si iskariot. Le liru isimo. Itar kai lar gada nu hoda si fein tuguya. Itar niye gen lebelo no mafia ti don lanik. Aba ti la niña go Jesus ulo.
2: Le lo bay badugo ni. Adiga bay furesa.
1: Gamalomo. Uwa ti gufuna dalani. Ni aba hada agi ha. Egi may lo agu dabula. Kala wagu la niña go Jesus lira lo. Kay. Huida si lo bay. Tau bay. Laga isenso. Sagun hagiya la niña go la Jesus ulo. La ganyan hani le. Habu seru bay lo ba fed. O. Nun la lichi go senso hon. Gudemete. Lari gen. Legi no huida si fein. Aba lafrido, guñeli ora ligie. Lari en lafrido judasi, aba laniye go Jesuso.
2: Lari huwa nuwirigun, aule liro uguri gueto. Ari huwa me luwirigun ugu chile nuago. Ahiti aruhu da nubali luwirigun bungiyo. Laruhu tu beigin ya bungiyo nuwirigun aule liro uguri. Ani ladugu bay madise. Nirahanyi, merede badina huma sarago da. Halwa hapadina. La meme ndaniya gubay hon huriyo, naniya gali hon gueto. Sinyabay hidi le njihin balubay nidi. Nisi gali iseri gomadi le hon, lo hinsiyan go huma huma guwa. Itraka hinsiyan no, luntigin hinsiyan go huma huma guwa. Ahan hinsiyan go huma guwa, asubudirubay songurigi ya luago nani huma disipulu gu.
1: Aba laniya gu Simon Pedro lun Jesusu.
0: Haliyun badi busana bureme.
1: Aba laniya gu Jesusu lun.
2: Senyati bafala runina lenyehin badina lubay gwento. Gamalumo, bafala rubadina lari ginye.
1: Lariye ga Pedro lun.
0: Napureme. Kawagu sinya lubay na fala runibu gwento. Aranse tina lunichigu nini bagari buwagu.
1: Lariye ga Jesus lun.
2: Binare saluago aranse ban lubichigu nibi bagari nuago. Ninaru bau, lagu bayede gubalan na urwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
3: San Juan, capítulo 14.
2: Madijere de Humá, afin ho malo agu bungio, afin ho guia menu agu. Ani hin sarago ubaro ti dan luba nungu chin, nebu alubay ti aranse ha aban ubaro huba. Luhamuga mitaran ti, aniyaga nali hamuga hong, larigie men nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nungu no numago. Lunyayin badun lagin le meme nyinu muti, ani subudi humuti umalidon fulaso le nyayin badin alubay.
1: Lariyaga tomasi lun,
4: Labureme, ibidia tivon halinyum badi bula, ida lubati wasubudiruni uma.
1: Lariyaga Jesus lun,
2: au uma bay, au inaruni, au ibagari, ani uwati asiluruti lumumbungi uguchili, ahi mama lubay nuaygi, ahi subudi hubalina, asubudirubegi enuguchi, ani subudi humali lumagi kwento, ladiga ariha humali.
1: Lariyaga ti Felipe lun,
5: Nabureme, arufu da bay uguchili won. Bui durigali me won.
1: Lariyaga Jesus lu.
2: Felipe, luha dina hu mai bidin yagi dina bon. Le arihitina, larihi yagi ya bungi uguchile. Kate wagu bariyaga no lu narufu dini bungi uguchile hun. Mafinya ti bonsa lagwa nahi la lida bungi uguchile, anehi lagi ya bungi uguchile nida. Le buri kate le nariyago bin hun, mama lan lau nani nungwa nariyagai. Bungi uguchile le aga no bin nida, ligia digu balini luadiga mari wanariga. Afin humano luago anahi la lida bungi uguchile, ani anihi lagi bungi uguchile nida, ibine luago rugu kate leburi na dugubi. Inaru hao, laulela afinya tinuago la dugubi la kate leburi na dugubi. Ani la dugubi buri kate wena utumati, la duga au neibu ka lenyihi lubi nuguchi. Sunle hamuri ha lida nir na dugubi, arvuda namuge luwerigu nuguchi, na dugubi furume kwarga kate le hamuri ha lida nir. Ahin hinsia nubay hun, gunfli huma laule nubay bay. Aba me na yumro gu lun nuguchi, lun launa ha amu amali hati hun. Lun huma bay lan sifiri lani na inari ni lun sun wadan. Ha lani gu baule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladiga sinyal lan harihini ni ha subdiruni. Ahin huguya, subudi humali, ladiga nihin huma ani leredaru bahida. Migru nubadun habugu, nagiribu da yabalun huma na. Malu hatina ahana marihi hama gerigi, ahi huguya, arihu badna, ani gabagari badun laduga gabagari tina la. Larigie me liabi sifiri sando, luhuma la lunsunta, asubdirubay luago anahin la lida nuguchi, huguya nida, augia hida. Asubudhe butinya lun nugumadi ani uwara wahagia luma, arvuda hamuti luago hinsia na hon le tima timati. Ani hinsia bube nuguchi hon ha hinsia butinya no, Hinsi ya banyagi ya no aruda wa au menungu wa hon.
1: Aba lariyegu huda si, mama tiye leis kariyote.
6: Abureme, tasa wagu barufu da gubalubay buongu wa mo, mama hon grige ha lani gubaw le.
1: Lariyega Jesus lu.
2: Ha hinsi ya butinya no, adiga niya kasu lau le nubay bay, ani hinsi ya dubalu nuguchi, aba me wayabi au luma nuguchi agana wa hama. Ha misi ya butinya no, Madagat niya kaso lao le nubay bay, ani dimore le nariyago bay, mama nani, lani nuguchi leo na balina. Nariyago yensun le hon, lawa anha wala huma. Sifri sando le lubay lona ni nuguchi lida niri lulitara gunu, larufu taha bahon, larita kwagutu patungi nga luago sun le ariyaga nalibin hon. Nigra li nitanagi lao hon, runu muti darangi lo hon. Mita nati nichigu ni kaisi le lichigu bay ubo. Madihire da huma, Manu de the Huguyame, Agamba Humali Nariago Lago Nebugala, and in Agiribu de Yabala, Lun Humana, Luhamuga Hinsiana Hon Lau Hinari, Gunda to Hamuga Laha Subu de Runi Lago Nebugala Lumu Nubuchi, La Dega Ligia Inu Kutimabu Inui, Ligia Arika Gia Nubali Hun, Ludame Lala Susredo, Afia Humamu, Madimu Hadina Sarago Huma, La Dega Nita Lilia Guma de Abelina Ubole, La Suma Bafula Nuago. Lunti itara luba la lula supu diruni ubao lagu hinsia la nuguchi no ani adiga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimo yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
1: Lariyaga Jesusu.
2: Au titi bubai baibai le tima atimati bai. Nuguchi iti abu nubaru nadu. Chanlu muti son limu le miti gamalumo atiru moha lumuti le gimbai. Haruma gada lei lunti maila gindu. Uguya, haruma adun larigi naruhu daha hon. Leda meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Siyati lagi don abalimo ahi mama yen lubai luago idibo. Itra hinyagi. Siyati lagi don ahi mama lubai badula nyuhiye nuago. Au idibo bay huwiye limo. A badula nyitye nuago badunya luago hawago agidu bagibe. Ladaga siyati hadugo ni kata ahi dire nyuhiye lubai noe. Ha merete tinyo badula nyu nuago ha gruba baugu din. Aba me hamaba idu keiburu limo le abuda hobe lu lago dunyo. Ahan asigra badula nyo nuago, mabwili dun humei mele naruhuta habai, gayara bai hamuni hani leha bunseru ani hibihu bai. Ibiha ti nuguchi uairigu ni dale gibe lahi, ani lau lira, aruhuta humuti luago nani gu huma disipulu hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi elu nuguchi, itara meme huma lubai ti lida nisi habu. Ahan nyudu lau le nubai bai, hinsia meme badu nu, itara kei nidi lau le lubai bai nuguchi, Aba hinsi meme nalu. Nadimre habi hun itara, luhagunda runuma, dayaro lamu ga hugunda. Anihanu gumba dimbe, lu hinsi ga huma hungwa ke hinsi no. Luiri age hinsi ni le gayara be gani lani gurigia, lu lichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahi hadiga le nu bebe. Manugu nadu kai ubuigu, ladiga ibidia tile ladiga be liugu di ubuin lu. Nanugu nu kai numadago. Ladega subuti gda na li sonle lariya gubai nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina, awa nuwa di habalu. Ani ruha di na diumuri hon lunha gindu gibe, lungi ladura ron hin. Itara luba lichi guni nugu chi sonle hamuri ha luma lida niri hon. Itara liya lubaiti nuguma di hon, lunhinsia gwa huma hongwa. Ahun iere gda lun ubou, subuti humai lagu iere gwa hati na la lun hubaragiya. Luhamuga lani gu huma ubou, Hinsia tun hamuga hon gurigi halani gu ubo ke hinsia hani gu hon. Anuwa da hanumutun hata agen halani gu ubo. Ligia hiyere gu ubo ilun ubo ladiga mama adun la ubo waguna. Harita kwa huma lagu le na ingi gu ubo hon. Uwa ti musu ingi gu ti lwe liyubu diri. Ahen eiba ha mani na lubai. Eiba ha badun ginye. Ahen ginye ti gagamba di habai lun naruhu taha. Gagamba di banyaginye hon. Adiga ubo isun le hon noe ginye. Ladega ibidi ya lale au na habali na hon. Luhamuga meha miyabi na adimure ya hon, madunu tiya hamuga lau hafigon. Ahingu wetoga duro hanya lau hafigon. Hayere habuba nyo nu, yere gutigi ya nuguchi hon. Maduru mbanyayebe, luhamuga madiga na nikate leuwa gile digu ti hagana guwa. Gweto, aria hamali burikati ligia ane lau sun lira, yere gugidu na hon, yere gugia nuguchi hon. Gamalumo, La susa na dobe le la diga lunti la lagun fliru ti muli le buruwa yube li dan haluru dun. Aba niyere gu dun hon meburu. Dame liabi sifiri sandu le lube li dara gu nu. Sifiri le lani na inari ni le lube nouna hani luago lobad na nugu chi. Ligia ba diumere lagu nufule sen. Uguya ha diumere bagine lagu nufule sen. La diga numa ya dun la luma gen furumi ati dan.
3: San Juan, capítulo 16
2: Nariye guñumburi kati lehon lumowe la hafinya nuago. Habuga gubadun tida agin haligilisi. Uriba bay da hon, darime lun ahon la lafara gwa furume gwarig gurigi hilagu bay. Larita gubaluago le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadugu bay lira, ladugay bidia gili la nuguchin hon, ibidia nuguya hon. Nariye guñumburi lehon, lundame la la chiluru dan ligia, lunharita gong lago ariyaga nali lame ha hon. Maria ko numuti meha le hon luma gen binaru, ladika meha huma nya dina la. Ahi ti gwen to, nebu a lumo le una habalina, ani malu gudu lumuti na niaba hita agin hali yon badina la. Hiru ru guton lwago nania ko ni kate leburi hon. Inaru ni nania gubi hon. Buiti mati hon lun nidi, ladika hana midi, miyabi bai sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani ahana nyudu, nuna habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon banyan. Kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. La ruhu tu bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu bai hon, lagu maduru hama. La ruhu duni hon, lagu nidi bala le nyihi lubai nugu chi dame le nigiru no. Lijugu ba fe hon lagu lagusa ragudu bungi. La diga siyadi wali la mafia, le agumati abai lida uba ule. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumo, hansi rubai kufona da gweto. Kamalumo dame liabi sifiri sando le lani na inari ni. La ruta habai son inari ni hon. La diga madimu ni habai luago lani lungua. Le lagambu bai ligia balariaga. la sombra de la que tu pecate y lebre y lumbre la sucera de un hombre.